0: ya kuwa mahukunta sun dakatar da sauka da tashin jiragen sama a babban birnin kasar Damascus tare da rufe sararin samaniyar kudancin kasar na tsawon sa'o'i 12 ita ma Iraki ta sanar da rufe sararin samaniyar ta na tsawon sa'o'i 72 to zaka dai farashin danyen mai yayi tashin goron zabi a yau Litinin bayan samun rahotannin sabbin fadace-fadacen a yankin gabas ta tsakiya farashin danyen mai na Brent ya karu da sama da kashi 3 cikin 100 inda ya haura dala 96.34 kan kowace ganga su ma kasuwannin hannayen jari na nahiyar Asiya sun fadi kasa wanwar da safiyar Litinin din nan yayin da cikin masu zuba jari a kamfanonin fasaha ya duru ruwa sakamakon abin da ke faruwa to kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC Shugaba Xi Jinping na China ya isa Koriya ta Arewa a wata ziyarar kwanaki 2 wadda ita ce ta farko da ya kai kasar cikin shekaru 7 kafin ya bar China ya yaba da abin da ya kira irin abutar har abada da ke tsakanin kasashen biyu yana mai cewa za su yi aiki tare domin kare abin da ya bayyana a matsayin tsarin duniya na adalci da daidaito wakilin BBC a birnin Beijing ya ce China za ta so ta karfafa dangantakar ta da Koriya ta Arewa wadda a shekarun baya-bayan nan ke kara matsawa kusa da Rasha.
1: North Korean soldiers fought and died in the meat grinder.
0: Yace dakarun Koriya ta Arewa sun yaki tare da sadaukar da rayukansu ga Rasha a yayin da take a yakin da take da Ukraine. Don haka China na ganin lokaci yayi da za ta dauki matsayin ta. Ana ta bangaren ko Koriya ta Arewa na fatan bunkasa harkokin cinikayya da China. Tare da jawo karin masu yawon bude ido zuwa sabbin wuraren shakatawa na kankara da na bakin teku da aka gina a kasar. Wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 ta aukawa tekun tsibirin Mindanao da ke kudancin Philippines. Mahukunta sun yi gargadin yiwuwar aukuwar igiyar ruwa ta tsunami ga kasashe da dama a yankin yayin da aka shawarci mutanen da ke zaune a yankunan bakin teku da su maza su koma kan tudu. Rahotanni sun ce mutum ɗaya ya mutu a Philippines. Hotunan bidiyo da ke ta yawo a kafafen sada zumunta sun nuna yadda sannu a hankali wani gidancin abinci ke natsewa a ƙarƙashin ƙasa a birnin Santos. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To idan muka je ga rahotanni kamar yadda tukila aka ji a labaran duniyar Iran da Isra'ila sun ci gaba da musayar har-haren makamai masu linzami cikin dare har zuwa safiyar yau bayan harin da Iran din ta kai arewacin Isra'ila a jiya Lahadi wanda shine harin farko tun bayan tsagaita wuta da kasar ta kai da aka cimma a watan Afrilu ba a bayar da rahoton samun asarar rayuka sakamakon har-haren ba Isra'ila ta kuma ce an harba makami mai linzami zuwa kasar ta daga Yemen inda mayakan Houthi da Iran ke marawa baya ke da sansani Garaliya Zubairu da karin bayani
2: An dai shiga cikin wani yanayi na zulumi a yankin gabas ta tsakiya a ƴan sa'o'in da suka gabata Jim kadan bayan sojojin Isra'ila sun kaiwa wasu sansanonin mayakan Hezbollah hare-hare a wajen garin birnin Beirut jami'an kasar Iran sun fito sun ce za su mai da martani kuma sun aiwatar da hakan Iran dai ta harba makamai masu linzami zuwa arewacin Isra'ila. A ɗayan bangaren jami'an Isra'ila sun ce sun kakkabo dukkanin makamai masu linzami da Iran ta harba musu. Marahotanni sun ce ba a samu asarar rai ko wani da ya jikkata ba. Ba tare da bata lokaci ba shugaba Donald Trump ya fitar da sanarwa inda ya ce tunda Iran ta harba makamai masu linzami lokaci ya yi da za a koma kan teburin shawara. Ya kuma kira ga Isra'ila akan kada ta mai da martani sai daga dukkan alamu Isra'ila ta yi watsi da gargadin nasa rundunar sojin Isra'ila dai ta ce jiragen saman yakin kasar sun kai hare-hare a yammaci da tsakiyar Iran kawai yanzu dai ba a tabbatar da girman barnar da hare-haren suka haifar a kasar ta Iran ba
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To idan muka je Najeriya, gwamnatin jihar Borno ta yi karin haske kan mutanen nan na garin Ngosha 360 da aka kubutar daga hannun mayakan Boko Haram. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta ne suka yi nasarar ceto mutanen da suka kunshi maza da mata da kananan yara a ranar Asabar da daddare. Ga karin bayanin da kwamishinan watsa labarai na jihar Borno, Professor Usman Tarewa Awal Ahmad Janyau.
3: Alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya taimake mu wajen samun galaba na mai da yaran nan mutanen nan goshi sojoji ne suka yi aiki irin tasu ta sojoji

0: bushi sojoji ne suka yi aiki irin tasu ta sojoji kuma sun yanta mana mutanenmu. Kuma a madadin gwamnatin Borno mu mika godiyanmu ga ilahirin jami'an tsaro a wajen ceto wannan mutanenmu.
1: To, yanzu mutanen nan suna ina? Suna hannunku ne, hannun gwamnati?
0: Alal hakika da zaran sojoji sun gama sun tantance su suka mika ilahirinsu ga karamar hukumar Goza, a inda shugaban karamar hukuma da mukarrabansa suka je suka karbe su a nan inda suke. Ƙwararru za mu tura ƙwararru su je su dube su su tantance su, wanda suke buƙatan kulawa ta musamman za a je a ɗibo su a yi musu kulawa ta musamman, wanda kuma ka tantance ba su da damuwa ko na hankali ko na gangar jiki, su kuma sai a sallame su kuma gidajensu.
1: To, kamar wani zai mamakin ta yaya aka
0: Wasu
1: ceto su haka, misali, kila ko an biya kuɗin fansa ne?
0: babu wani kuɗin fansa, sojoji ne suka yi artabu da su, suka yi operation, suka yi je dajin, suka yi kofan rago da yin garkuwan, kuma suka shiga suka ceto su, ba wani biyan fansa.
1: To, amma akwai waɗanda suka mutu cikin waɗanda aka ceto tun da artabu aka yi.
0: Ba wanda suka mutu, ai ba zata kai musu, so babu samu alkalami ko mutum ɗaya ya rasu ba.
1: Amma sojojin sun shaida muku ko an kashe su mayaƙan?
0: Ai wannan asirin soja ne. Akwai abin da ake kira battle assessment, idan an gama yaƙi da hotunan da aka ɗauka da komi da komi, daga baya sojoji ne za su zauna su yi kawo bayanai na sirri. Aiki soja na soja ne, ba sai an bayyana abin da ya auku ma jama'a ba, saboda abokan gaba su ma suna nan, suna ko za sa yi amfani da shi. Asirin soja a wurin soja yake. Mu dai alhamdulillahi mun samu jama'a.
1: To, batun tsaron nan wani matakai ne kuke ɗauka don kaucewa sake faruwar wannan al'amari?
0: To, mun zauna dai mun tattauna da gwamna ma ya dawo daga daji. Mun bi garuruwa dai, units and formation na sojoji. An yi tattauna menene abubuwan da suke bukata saboda su ba mutanenmu tsaro na musamman. A bisa bayani da suka ba mu, sojoji dai sun ba mu tabbaci cewa insha Allah irin wannan abun ba zai sake faruwa ba.
2: Professor Usman Tar kenan, kwamishinan watsa labarai na jihar Borno. To, tuna dai shugabannin al'ummar yankin Goza a jihar ta Borno suka so mu tsokaci kan sakin waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su tun watan Maris.
3: To, alhamdulillah, muna cike da farin ciki da kuma muna gode wa Allah don coincidentally dama 11 ga wata shine za su cika kwana 100 a hannun yan ta'adda. Mu kuma da mun shirya za mu yi azumi na kwana 3 mu yi tawassali da shi, sannan kuma mu yi kunutu ranar Juma'a mai zuwa, sannan kuma mu yi press conference mu sake tunatar da gwamnati da duniya akan cewa mutane mu sama da 360 dama 400 da wani abu aka da 16 aka ɗauka. To, alhamdulillah, dare aka sako su.
2: To, sai ku biyo mu ashirin mu na hantsi don jin ƙarin bayani. Har yanzu dai kan batun tsaro a Najeriya, wasu al'ummar garin Bene da ke yankin Danko Sagu a jihar Kebbi da 'yan bindiga suka sakawa harajin naira miliyan 40 sun fara barin gidajensu saboda fargaba. Sai dai hukumomi a jihar sun ce tuni suka fara ɗaukar matakai, ga rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
4: Wasu daga cikin al'ummar yankin dai sun ce tun bayan da aka samu rashin fahimta a tsakanin wasu ƙauyuka da ke yankin garin na Bena a yankin ƙaramar hukumar ta Danko Sagu da ya sanadiyar mutuwar ɗaya daga cikin 'yan bindigar saboda rasa damar noma abin da za su ci a damunar bana. Ɗaya daga cikin al'ummar yankin da na zanta da shi ya ce suna cikin fargaba saboda yadda hakan zai shafe su.
5: Akwai yaran kabilar Dakarkari suka cimma ɓarayi biyu suka kashe suka bar guda rayu suka mai ligya-ligya, sai suka ɗauke bindigoginsu guda biyu ake su saman sai suka je ɗan tsaro suka sayar da su. Su ɓarangar suka ce to tun da dai haka ne to su a ba su bindigoginsu kafin su ƙyale kabilar Dakarkari ta je ta yi noma cikin wannan daji.
4: Kamar su waɗanda kake cewa suna ƙaura zuwa can Nejan, akwai takamaiman wani guri da aka aiware musu inda suke zaune ko kuwa?
5: Suna zama ne nan wasu gidajen 'yan uwansu. Babu waɗanda suke zaune makarantu, suna zaune da gidan 'yan uwansu da ke nan.
4: Ba ku da jami'an tsaro a yankin ne?
5: Akwai jami'an tsaro sun shigo da ita.

0: guda biyu guda uku masu shiga dajin, amma dai ga alamu yanzu hankali ya dan koma kwanta a gurgurun na jama'a haka.
1: To me fatan ku yanzu?
0: Muna kira ga gwamnati ta bibi girman Allah, ta bibi halin da yankin yake ciki, don duk jahakari abu inda ke shan wuyan waɗanda ɓarayin wanda yake kamar ƙasar Benin.
1: Shi ko wannan mutumin kiraye ga hukumomi da su taimaka da su kawo musu ɗauki.
2: Har yanzu abin da ke faruwa mun ga ƴan hijira daga rafuffukan Benin suna shigowa Benin. Benin sai an ba da naira miliyan 40 su waɗancan ƴan ƙauyukan da abin ya shafa.
1: To kamar yanzu wace irin fargaba ake ciki a yankin?
2: Eh to fargaba din da ka gana gurin hijira ai a ce akwai fargaba ko ya take. To wasu ƙasa wasu saman abubuwan hawa haka nan dai haka suna shigowa gari, in wanga ya shigo wanga ya shigo tun jiya da sahi aka waye gari da wannan.
1: Wani rabul halira magaji wa sagu shine kwamishinan harkokin tsaro a jihar ta Kebbi ya tabbatar da lamarin, sai dai ya ce tuni suka fara daukar matakai.
3: Mun samu wannan nan bayanai na cewa akwai haraji da aka azama wasu manoma waɗanda ke kan iyakanmu da Zamfara, irin mutanen Jambali, ƴar Metaba, ɗan layi, waɗanda ke gab da iyaka da Zamfara nan ne suka samu takaddama wanda har aka kai ga ƙoƙarin ake aza musu wannan haraji ɗin. Amma mun ɗauki matakai waɗanda muke gani insha Allahu za mu mai da kowane manomi ya ci gaba da noma bana insha Allahu.
1: To amma duk da wannan batu da kai tuni wasu daga cikin al'ummar yankunan nan suka fara yin ƙaura zuwa Benin, wasu kuma ana cewa sun tafi jihar Neja.
3: Mun ɗauki matakai na ƙarin jami'an tsaro waɗanda mun tura sojoji, mun tura 'yan sanda, duka mun yi ƙarin jami'an tsaro saboda gudun barazanar da muka ji suna yi. Mun san barazanar takan iya kasancewa gaskiya.
1: Karamar hukumar Donko Shaguda yana ɗaya daga cikin yankuna a jihar Kebbi da ke fama da matsalolin tsaro, inda ko a baya-bayan nan sai da gwamnatin jihar ta sanar da ɗaukar tsauraran matakai kan masu baiwa 'yan bindigar bayanai da cin alwashin magance matsalar tsaron da ake fama da shi a sassan jihar. Sai dai duk da irin wannan ikirari da hukumomi ke yi a matakan jihohi da tarayya na cewa suna ɗauka kan wannan matsala, har yanzu ana ci gaba da fama da hare-haren 'yan bindigar da ke garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ke ci gaba da cin karensu babu babbaka. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
4: To a Najeriyar har ma da Jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne, saura kwata Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa Iran da Isra'ila na ci gaba da musayar hare-haren makamai masu linzami tun bayan harin da Iran ta kaiwa Isra'ila a karan farko tun bayan tsagaita wuta. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar, inda wata kungiya da ke fafutuka wajen taimakawa ƴanci rana da bakin haure ta Alerta Fund Sahara ta yi kira ga hukumomi da suka wato da su dawo da tsarin tafiye-tafiye a Sahara da ake amfani da shi kafin 2015 da ke ba da damar yin tafiya cikin ayari. Kungiyar ta yi wannan kira ne biyo bayan iftila'in da ya auka wa ƴanci ranar ƙasar ta Nijar 49 waɗanda suka rasa rayukansu a cikin Sahara bayan motar da ke dauke da su ta bata. Shehu Azizu na kungiyar ta Alerta Fund Sahara da ke Agadez ya yi wa Chimaila Isufu karin bayani.
5: Sai mu ce kamar shi dai wannan al'amari da yau kana ya fita wancan fanni na bakin haure, tunda ƴan ƙasa ne, danginmu ne ƴan ƙasar Nijar da suka tafi wata ƙasa wajen bada kuɗi, su ne suka so su dawo gida su yi sallah a cikin iyalinsu, amma kash haka sai ta wakan Allah jikansu.
6: Me kuke ganin ya dace a yi don kaucewa ƙara faruwa irin wannan al'amari, duba da cewa ko baya ga waɗannan da suka rasa rayukansu, tawagar hukumomin ta ceto wasu mutane 60 a cikin Sahara, su ma da motarsu ta lalace.
5: Kafin shekara 2015 kamar garin Agadez mutane suna tafiya da taro motoci ne da waje 100-150 suke tafiya tare rana kaza, su kama hanya zuwa da hanyar Libya kuma zuwa hanyar Algeria. To in suna tafiya tare da wuya ake samun haɗarin irin wannan. Na biyu kuma a kiyaye da bin rawanin hanya, don saboda ka abin inda adda iko direbobi sai su kauce ma hanya su wani wuri don kasa je su biya kuɗin control da ake tambaye su na kamar wata mota ce ta huta mutum nawa a cikinta ana cika takardu, kuma kamar daga garin da suka tashi meri ta san musuwa suka tashi rana kaza suka tashi a wata mota suka taimaka ne direba, kina ana bi kaidodi kina inda an yi wannan abin za a kiyaye da shi insha Allah idan za a taya kuma a dauki ruwa isasshe a dauki abinci isasshe a taya da magani isasshe
6: bayan waɗannan shawarwari ko akwai wasu matakan da kuke tunanin yana da kyau masu biyar hanya ta sahara su rinka yi da za su taimaka wajen tsirar da su
5: to akwai yau an zo wani zamani inda ana da damar samun internet a cikin tafiya ko bisa mota in so samu ne a ce direbobi suna da irin wannan injin wanda zai ba su damar su yi kira da inda ya kamata su ba da labarin matsalar da suke fuskanta ko abokan aikinsu ko masu gidajensu ko kuma ma'aikanta sai suke musu tallafi a cikin ɗan lokaci ko kuma akwai wancan waya da ake ce ma turayya ita ma inda kamar direbobi suna iya tayar da ita ita ma tana iya taimakawa a yi kira tunda ko ina ana samun service da ita
6: to a matsayin ku na kungiyar da ke aiki tare da ƴan cirani da kuma bakin haure wani kira za ku yi ma masu irin waɗannan tafiye-tafiye
5: muna kira daga kausar murya muna ƙara tambayar matahiya domin su ɗauki matakai don ka irin wannan abin ya faru balle ma abin kuma ya sake fuska ya koma wajen ƙasar Mali sai mu ce irin wannan tafiya ta direbu da suke su kaɗai ba tare da abokan tafiya ba matsala ce musamman ma a cikin waje wanda ake fuskantar shin kwace a hankali
4: Shehu Azizu na kungiyar Alerta Point Sahara da ke Agadez a jamhuriyar Niger To yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda a daidai lokacin da gwamnatin jihar Lagos ke ci gaba da kwashe mabarata bisa matakan tsaftar muhalli wani yanayi mai tada hankali shine yadda jami'an tsaro ke hadawa wajen kwashe yara ƙanana da ke bara a manyan tituna tare da cusa cikin motocin sintiri da aka fi sani da shiga babiya wakilinmu na Lagos Umar Shehu Alleman ya aika mana da wannan rahoto
7: Yanzu dai za a iya cewa wasan uya ne ake yi a tsakanin jami'an duba gari da ake kira task force da masu bukata ta musamman Ana bin kwararo-kwararo inda ake kwashe manya da yara 'yan shekara 10 ko 10 da karfin tsiya ana jijjibge su a motoci don kai su sansanonin tantancewa. A wani faifan bidiyon an nuna yaran na kuka a wani yanayi mai taba zuciyar suna neman iyayensu yayin da jami'an ke ci gaba da aikin su ba tare da la'akari da raunin yaran ba. Malam Daru dan Adam kakakin masu bukata ta musamman ya bayyana takaicin su kan wannan cin zarafi duk da ya gaskata cewa akwai matsalar shigo da yara da sunan bara
8: mu masu bukata ta musamman na kasasu da ake bin mu lunguna da gudu ana kamawa shine damuwar mu saboda mu ma wayannan masu baran gaskiya suna damun mu yara ne kanana za a dauko a fitar da su gari ana yawo da su wajen bara wannan mu ma kanmu ya dame mu amma a gaskiyar magana shine za mu so a ce a gyara mun san gwamnati ba za ta bari ta ce ta halatta mana bara ba amma kaman mu dake lunguna ya kamata a bar mutanen mu a lunguna ba kan tituna ba inda ita ta hana
7: ana dai zargin cewa wasu daga cikin mabarata na dauko hayar yara daga arewa domin yin bara inda ake yawan ganin mata dauke da jarirai biyu bisa da awar cewa ta gwayere
9: to wallahi munan giran gaskiya bawo masu irin wannan doko hayan dan duk wanda ka gani gaskiya bawo irin waɗannan dai a doko haya abin nan gaskiya
7: wani zargi dake yawon shi ne na fargabar amfani da masu bukata ta musamman domin amfani da su wajen yin garkuwa da mutanen gari duk da ba a samu wani daga cikin su da hannu ba wanda kuma saci dalibai da malaman su har ma da uwar tsohon ministan lantarki a jihar Oyo wanda yanzu haka aka sako ta tare da tagwayen ƴaƴanta biyu da suke cewa ana iya amfani da koma wane ne karkashin iko masu garkuwar domin yi wa al'umma lahani sai dai malam Dahiru dan Adam ya ce lalle a kuma gasa fahimtar abin da yasa suka kaura daga arewa suka dawo Lagos
10: ai ba zai yi a samu wannan a cikin mu ba domin me na farko shekara da shekaru muna tare da su ta yaya bala'in nan daga gidanmu ya faru arewa mun guje shi kuma mu yarda da cewar za a kawo infoma a cikin mu har ya zamanto a tarwatsa zaman lafiyar nan in an tarwatsa zaman lafiyar nan inda muke neman abincin mu matseran mu madafan mu tudun mu to ina za mu dafa wannan zargi ne mara tushe domin yadda muke in ba ko yazo wanda ba mu san shi ba ma irin binciken da muke yi mashi wallahi ba za ka taba tsammanin dan arewa ne dan uwar mu ba
7: a na ta bangare gwamnatin Lagos ta jingina matakin da yawaitar korafi kan cunkoso da matsalolin tsaro da ake zargi masu bukata ta musamman kan haddasa tana mai musanta zargin nuna wariya ga wata kabila Sai dai a arewa bidiyon kwashe yaran da ya karaɗe duniya na ci gaba da tayar da hankali yayin da ake zargin ana amfani da yaran a matsayin kayan kasuwa

0: Sunusi Ahmad Dosara shine shugaban karamar hukumar Maradin ga kuma karin bayani da yawa Zubair Ahmad.
1: Wato abin da ya faru ga waɗannan mutanen tun wata uku da suka wuce nan akwai wani gari wanda ake ce Magamin Diddi. To sun hana su zama lahiya kuma sun bal ma sun hana su fito su sai abinci. Har sai da na ɗauki wani mataki wanda nake tura motar sojoji ta ɗauko su ta zo ta kawo su kasuwa sannan ta koma da su ta aji. To ana cikin haka sai su ɓarayin suka kwaɗaita musu cewa su zo su same su za su yi sulhu da su domin su ba su rika cin kasuwa. Su kuma mutanen da sun yi wata uku ba hita sai tare da man tsaro kaga dole za su ji suna so su samu freedom na su rika zuwa kasuwa. To sai ga su sun rike su sun sako su daga cikin su sun ce su zo su ba da labarin abin da ke faruwa sun rike su ba za su sake su ba.
2: Adadin mutum nawa ne ke hannun su yan bindiga?
1: To yanzu dai bisa kididdigar da muke da ita da tuntuɓar da mutanen ƙauyen suke muna adadin mutanen sun kai mutum 39.
2: Kamar yajinsun su mata ne haka da yara ko kuma dattijai ne?
1: A dukkanin su maza ne saboda su ne mutanen masu hasken garin waɗanda ake gani su ne suka je domin haɗuwa da su sai wannan abin auku da su.
2: Wato dai kamar dattawan gari ne haka ko shugabanni al'umma?
1: Haka ne.
2: Yanzu wane ƙoƙari kuke yi tare da jami'an tsaro don ganin cewa an ceto waɗannan mutane?
1: Tun lokacin da abin ya faru ina haɗa maka duk inda ya kamata a sanar. Na sanar kuma yanzu ga insha Allah an tabbatar mana da cewa ana bin hanyoyi na ganin cewa waɗannan mutane sun dawo gidansu lafiya. Muna neman agaji na gaugawa agazo mana domin wato kawo ƙarshen waɗannan mutane a wannan yanki na bayan ruwa.
2: Kamar ya girman wannan matsala take ta tsaro a wannan yanki musamman na bayan ruwa da kake bayani akai?
1: Wannan yankin dai kamar yadda ka sani su ne yankin da suke fitowa wannan hanya wadda su tashi daga Gusau zuwa Sokoto suke tari ta suna tare mutane suna garkuwa da su sannan kuma wacce hanya ta boko su ne suke hituwa suna garkuwa da mutane wanda wannan bayan ruwan nan ne maɓoyarsu. Duk wani ɓarawo da aka koro koda wata jiha to idan ya shigo nan kamar ya tsira wanda muna ganin insha Allah idan aka samu aka tarwatsa wannan daji ba wai Maradin ba Zamfara ba duk Najeriya gaba ɗaya insha Allah sai an ji sauƙin waɗannan ɓarayi.
2: An ɗauki lokaci su al'ummar wannan gari ba su fita saboda 'yan bindiga sun tare duk wata ƙofa da za su samu wannan dama. An kawo kamar ɗauki haka na jami'an tsaro ko sojoji da sauransu don tabbatar da cewa an ba mutanen nan kariya?
1: Ana kawo ɗauki. Sai dai matsalar da ake samu kamar na faɗa maɓoya ce ta ɓarayi wanda akwai hanyar da mutanen garin suke bi wanda suke take kawo su Maradin daga nan su je inda za su. To wannan hanya ita ce suke tarewa. To kuma duk lokacin da jami'an tsaro suka je to akwai wannan babban dajin na bayan ruwa wanda suke shiga wanda kuma in sun shige shi in dai ba an shiri na gaske ba iya zuwa yi musu wani abu. Amma sai dai in an samu sa a su bisa hanya an samu irin waɗanda suka tare an kashe wasu ko wani abu mai kama da haka ba a taɓa shiga wannan dajin ba na bayan ruwa domin ya kasu kai tsaye.
2: Wani kira kuke da shi ga ita gwamnatin jihar Zamfara da ma gwamnatin tarayya don kawo ɗauki ga wannan yanki?
1: Na sani shi mai girma gwamna yana iya kawai ne ga abin da shi ya harka tsaro. Amma duk da haka muna ƙara kira a matsakaim na ganin cewa an yi maganin waɗannan 'yan ta'adda musamman wannan dajin na bayan ruwa wanda shi ne cibiya ta ɓarayi ta Zamfara da ma wata ƙasa idan suka tsallako wannan dajin nan ne suke fakewa.
0: Sanusi Ahmad Dosara kenan shugaban ƙaramar hukumar Maradin da ke jihar Zamfara. To har wa yau dai muna Najeriya inda anan kuma gwamnatin jihar Katsina ce ta ce tana aiki tukuru domin ganin ta ce to Janar Rabi Abubakar mai ritaya da matarsa da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su akan hanyar karamar hukumar Matazu. Dr. Nasir Ma'azu kwamishinan tsaro na harkokin cikin gida na jihar ya shaida BBC cewa gwamnati na aiki da wata tawaga da ta kunshi dukkanin bangarorin jami'an tsaron kasar domin ganin an samu nasarar ceto su cikin koshin lafiya. Ga dai ƙarin bayani da yawa Rabi Atu Kabir Ranka.
3: Jami'an tsaronmu da sojin sama da sojan ƙasa da 'yan sanda da 'yan community watch ko da ma 'yan banga duka suna nan suna ta bibiya ta hanyoyin da insha Allah za a fito da shi ba bisa ga yaji an jikata shi ba. Muna son ya fito cikin lafiya da ƙoshin lafiyar shi da shi da matar shi.
4: Amma waɗanda suka ɗauke shi ba su neme ku ba ila ko su faɗi maku buƙatunsu?
3: Sun yi magana da mutane daban-daban wanda suke gaya bukatunsu kuma su wannan bukatun nasu ana nan ana ta kallon ta hanyar da wace hanya za a fito domin a samu a warware matsalai kuma a samu a fito da shi cikin yadda Allah.
4: Idan duk hanyoyin da kuke kokarin bi ba su yi ba wace hanya za ku bi za ku

0: biya musu bukatunsu ne domin ku ceto shi da matar shi?
1: A insha Allah ma hanyoyin da muke bi in Allah da zamu samu nasara fito da Major General Rabi Abubakar in Allah yadda. Saboda kin san kamar yadda kika sani ba kowane bayane bane ba na tsaro za a iya fadawa cikin gidan radio ko kuma gidan talabijin ko kuma a jarida. To amma insha Allah ana nan ana ta ci gaba da bin hanyoyi na tsaro wanda in Allah yadda zamu hiddo shi a cikin lami lafiya da shi da matar shi.
0: Kamar zuwa yaushe ne ake sa ran za a samu wannan nasara?
1: To insha Allah zuwa yau daren nan gobe GB duk dai lokacin da Allah ya bamu nasarar samuwa. Amma kin san da a tsarin tsaro daman dole sai an bi a hankali saboda ana son shi wanda za a fiddo ya fito cikin lafiya da shi da matar tashi. So ba wani abu ne ba wanda za a yi ta gaggawa don kada a zo a samu matsala. Kuma abu ne ana faɗa da 'yan ta'adda ɓarayin daji su ma suna da hanyoyinsu wanda suke samun bayanan sirri da kuma hanyoyin da suke bi domin su ga sun riƙe wanda suka kama domin a biya masa buƙatunsu. Mu ma kuma a ɓangaren mu muna bakin ƙoƙari muna amfani da hanyoyi na hikima da kuma hanyoyi na tsaro da in Allah da shi kuma za a iya fito da shi. Wannan duka mu da su kowa ana ta faɗa da juna kuma kowa na amfani da hikimomin shi na tsaro da basirar shi da za a yi mu hiddo da shi su kuma suna ƙoƙari su ga yadda za a biya musu buƙatunsu. So in Allah da za mu ci nasara akan su za a fito shi da matar shi a cikin ƙoshin lafiya in Allah yadda. Saboda haka abin da muke fata ko muke ta nema ga mutane a taya mu addu'a da Allah ya bamu nasara yadda za mu hiddo wannan bawa Allah tare da duk sauran mutanen da aka kama ta hanyar wannan ta'addanci wannan da barayin daji suke ma al'ummarmu na jihar Katsina da kuma bangaren arewacin Najeriya da Najeriya baki daya.
0: Dr. Nasir Mu'azzu, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina Najeriya kenan. Da haka agogo muke cewa karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Niger. Umaima Sani Abdulmumin ce ke gabatar muku da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba a cikin shirin zamu je Kamaru. Rundunar 'yan sandan jihar Kano a Najeriya da ta ce ta kama wasu da take zargin 'yan daba ne kusan 350 a wani samami da ta kaddamar a sassan jihar cikin kwana uku. Rundunar 'yan sandan ta ce ta kama makamai da kwayoyi da dama daga hannun waɗanda ta kama a wani mataki na yaƙi da daba a jihar. Ga ƙarin bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya yi wa Awwal Ahmad Janyau.
2: Mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bako Rikeji ya jagoranci wani aiki na musamman wato sintiri da bibiya wuraren da aka san matattara ne na masu laifi ta'ammali da miyagun kwayoyi ƴan daba da sauransu wanda aka gudanar da aiki na tsawon kwanaki uku daga ranar Juma'a zuwa ranar Lahadi wanda ya kai ga an kama mutane ya mafi yawanci matasa guda 345 wanda aka kama su gaba ɗaya a fadin jihar Kano ƙananan hukumomi guda 44. An same su mafi yawanci a wuraren da suke shiri kafin su fita su aika inda muke cewa black spot kenan, wanda wasu kuma mun tattara bayanai sirri daga wurin mutane irin waɗanda suke aikata a wuraren da suke zama wuraren da suke zuwa, wanda aka gudanar da aiki gaba ɗaya a jihar Kano ya kai ga nasarar cikin kwanaki uku an kama mutane 345 gaba ɗayan su.
3: To kamar dukan su maza ne koko akwai mata?
2: Akwai mata a ciki amma maza sun fi yawa.
3: Mata za su kai nawa?
2: 16 ne.
3: Kamar wane irin makamai ne ko kwayoyi kuka kama su da su?
2: To an kama makamai da yawa waɗanda suka fi yawa daga adduna, wukaƙe, sanduna, almakashi, itaka, ɗanbida, barandami, gariyo da kuma wani makami da suke kiransa da suna suigala. Su kuma kayan mayen da aka kama wanda ya fi yawa dai ita ce tabar wiwi, madarar sukur dai, ƙwayar pregabalin, ƙwayar irin fara ɗin nan exol da sauransu wanda su ne in suka sha aka bugu da kuma dilolin da aka kama gaba ɗaya.
3: Me zai biyo bayan an kama su?
2: To na farko dai yanzu waɗanda aka gudanar da bincike aka kammala a yau ɗin nan ma an fara kai su kotu, kuma gaba ɗaya waɗanda aka samu da wannan laifuka za a gurfanar da su a gaban kotu domin su fuskanci hukunci.
3: Amma kana ganin kila ba za ku kama waɗanda kila su hanya ta biyo da su ba a rutsa da su?
2: Duk wanda ka ga an nuna su a wannan an fito da su ana binciken su ba haka kawai ake kama wanda hanya ta biyo da shi ba. Duk wanda ya zo hannu sai an yi bincike, duk wanda ka ga an riƙe an kama shi da wani makami ko kayan sata ko kuma kayan

0: miyagun kwayoyi duk wanda ga rike ba a rike haka kawai mutum bai laifin komai ba
1: to kamar kun lura da karuwar irin wannan harka ta yan daba ne kuka fara wannan farmaki
0: to a tabbas ba karuwar su muka gani ba wannan kwanakin ne akwai unguwanni da yawa da harkar dabar ta dawo fada cikin unguwa wannan ce ta sa yunkuri da aka yi na dawowa da wannan harkar daba ta unguwanni yasa aka kai waɗannan sumame kuma aka kai ga wannan nasarar tattaro waɗannan bata gari mai girma kuma shine ɗan sanda Titi Ibrahim Adamba ko Rijeji ya bada umarni za a ci gaba ba daga kafa duk wanda ya ce al'ummar jihar Kano ba za su zauna lafiya ba to ko shakka babu ya taro ma shi ma ba zai zauna lafiya ba domin kuwa duk inda yake za a zakulo shi a kamo su a kuma gurfanar a gaban kotu domin a mutu hukunci.
2: SP Abdullahi Haruna Kiyawa kakakin rundunar ɗan sandan jihar Kano a Najeriya. To idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Niger an kafa wani kwamiti na ƙasa da aka ɗora wa alhakin nazarar sharaɗin sake buɗe kan iyakar ta da Benin cikin kwanaki 15 matakin ya biyo bayan tattaunawar da aka yi a birnin Yamai a ranar 2 ga watan Yuni tsakanin shugaban mulkin sojin Niger ɗin General Abdramane Chiani da shugaba Wadagni na Benin shugabannin biyu sun amince su ƙarfafa haɗin gwiwa tare da kawar da cikas wajen sake buɗe iyakar su ga rahoton Chima Ilaisufu
3: Kwance da mara yakin ƴan bindiga da kuma shigar da su cikin al'umma na daga cikin shirin farar hula na yaki da matsalar tsaro da ƙasar Niger ta kaddamar tun shekarar 2019 hakan ne ma ya sa ƙwararru kan sha'anin tsaro suka haɗu a Yamai da zamar tantance mafi kyawun ɗabi'u a wannan yunkuri da shigo da tsafin mayakan cikin al'umma ƙarfafa musanye ƙwarewa tsakanin ƙasashen da kuma haɓaka haɗin gwiwa na ayyukan DDR da ke da nufin sauƙaƙa dawoma tsohon mayakan da kuma bada gudunmuwa ga kwanciyar hankali na kasashe mambobin kungiyar AUS abinda Hamadu Haruna dan jarida mai bincike a fannin tsaro a yankin Sahel ke cewa Niger na da ƙwarewa kan wannan batu
4: Niger tana da ƙwarewan da za ta dauki wannan abun har ma ta jagoranci wannan aikin saboda in kun duba kasar Niger ai ba a harkan ta'addanci na Boko Haram kadai bane ba Niger ta fuskanci abun da ya shafi yaki da makami in kuna tuni ai an yi tawaye a yankin Agadez kuma duka ƙarshen su din zuwa ne aka yi aka zauna aka sulhunta kuma duk inda aka zauna aka yi sulhu a nan din za ta dauki wani ilimi za ta ƙara darasi aka yi harkan Agadez din na aka sulhunta aka zo kuma tun shekara ta 2017 Niger take nan tana ta kokari yanda za ta yi ta gani ta jayo wannan mutanen an haɓaka harkan DDR din ne zaman to an cin magashi
3: ta haka ne kuma ƙwararrun ke duba sabbin hanyoyin da suka dace da yanayin yankin Sahel tare da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen na AUS wajen tafiyar da ƙalubalen tsaro tare Hamadu Haruna ya kuma ƙara da cewa ana iya yaƙi da matsalar ta hanyar sulhu
4: ba da bakin bindiga kaɗai ba ake iya cin galaba dole ne sai gwamnati da ma al'umma da kanta ana bullo da dubaru yanda za a samu a ciwo kan wannan matsala dan ta'adda ya aje makami ya zo ya tuba abu ne gaskiya ga al'umma dai abu ne mai wuyan karbuwa saboda wannan mutumin ka sani mutum ne wanda ya kashe maka dan uwa wanda ya yi maka kaza ya yi maka kaza ya yi maka kaza amma duk da haka al'umma ta amince eh za ta karbi wannan mutane hannu bibbiyu kuma tunda aka fara wannan har izuwa yanzu mu a nan jihar Difa dai bamu ga ba wani matsala wanda ya kunno kai wanda aka ce ai yau matsala ne tsakanin al'umma da wannan mutane
3: yayin da kalubalen tsaro ke ci gaba da tunkarar kasashen kungiyar AUS taron kwararren zai kuma bada damar samar da tsarin haɗin gwiwa wanda ya dace da yanayin yankin Sahel ta hanyar samar da tsare-tsare na nazari da kuma musanyar ra'ayoyi tsakanin cibiyoyin gwamnati masana abokan hulɗa daban-daban da kuma masu ruwa da tsaki a harkar samar da zaman lafiya Dr. Nafi'u Wada wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a kasar ta Niger na da ra'ayin cewa janyo mayakan ga jiki abu ne da ya kamata a ce ana yi
5: a sanda waɗannan wanda suke tawayen suke ɗaukar bindigogi akasari ƴan ƙasa ne wasu rishin aiki ne wasu kuma duka dai wani rudani ne kenan in ana magana tsakanin ƴan ƙasa duka ana iya kawo ƙarshen abun kenan ƴan abubuwan da za a sa musu su dawo mu'amala cikin ƙasa su aje bindigogi ya kasance za a rage abubuwan da ake sawa a yi ta yaƙe-yaƙe a yi ta tashin hankali a cikin ƙasa tunda so za'an da suke kashewa ƴan ƙasa ne ƴan su ma kuma so za'an da suke kashe su hallo ƴan ƙasa ne suke kashewa
3: wannan dai shiri ne na haɗin gwiwa na gwamnatin Niger da hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ci gaba UNDP da ya haɗa ko baya ga ƙwararru daga ƙasashen Niger Mali da Burkina Faso akwai kuma tawagogin ƙasashen ƙawance irin su Togo Chad da Nigeria
2: a gaishe ki Chima Ilaisufu da wannan rahoton to idan muka je Kamaru a daidai lokacin da ake zaman tsammani na zabar mataimakin shugaban kasar shugaba Paul Biya ya isa Turai domin ziyarar kashin kai

0: ya farkamarin ne a je Lahadi tare da matarsa da wasu jami'an gwamnatin sa uku ga fasara rahoton Paul Inji.
1: Wannan dai ita ce ziyarar shugaba Falbiya ta farko zuwa wata ƙasa a cikin watanni 9 tun bayan wadda yayi a watan Satumbar 2025 gabanin zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Oktoba 2025 din. Kafofin watsa labarai masu goyen bayan gwamnati a ƙasar sun ce shugaban ƙasar mai shekara 93 ya tafi Turai ne domin ya huta bayan gagarumar hidima da aiki da ya sha musamman a yayin ziyarar da Papa Roma Leo ya kai ƙasar. Sai dai ba a bayyana takamaiman kasar da zai je ko wa'adin da zai yi a yayin ziyarar ba, amma ana ganin zai je Switzerland ne saboda a baya yawanci a duk lokacin da ya irin wannan tafiya yakan je can ne. Tafiyar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da ake saran samun sauye-sauye a gwamnati. A yayin jawabin da ya yi wa 'yan kasar a ranar 31 ga watan Disamba, ya yi alkawarin yin sauye-sauye a cikin 'yan kwanaki a gwamnatinsa, sai dai gashi an kwashe watanni 6 ba tare da ganin komai ba. Lamarin da ya sa 'yan kamaru ke neman sanin dalili. A watan Afrilu ne shugaba Falbiya ya sake gabatar da ƙudurinsa na naɗa mataimaki. Duk da an sha ambatar sunaye da dama a matsayin waɗanda ake sa rai zai naɗa, shi dai bai ce komai kan hakan ba. Bayan lashe zaben shugaban ƙasar na 2025 ne 'yan ƙasar da dama suka nemi da ya sake yi wa gwamnatin sagaran bawul tare da samar da damarmaki ga mata da matasan ƙasar.
0: To a gaishe ki Rabi a takabiranka da fasarar rahoton Paul Inji. To idan muka sake lekawa Najeriya, an kammala zaman yini biyu na wani taron kwararru a fannin koyar da aikin jarida tare da kirkirar basira na ƙasa da ƙasa domin samar da ci gaban aikin jaridar da daƙile tashin-tashin a tsakanin al'umma domin wanzuwar zaman lafiya da yaƙi da labaran ƙarya. Dr. Umar Jibrin Gwandu shine shugaban sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto inda ake gudanar da taron ga kuma ƙarin bayani da yawa Khalifa Shehu Dokaji.
2: Mashahuran shehunan malamai a ɓangaren fasahar aikin jarida ta zamani a cikin gida da ƙetare akwai su aka gayyato. Daga cikinsu akwai Professor Lagmia wanda ke karantarwa a Jami'ar Howard a Amurka. Akwai Professor Fatima El Sayed wanda take daga ƙasar Cairo da kuma wasu daga cikin gida Najeriya da kuma makwabtan ƙasashe. Wannan za su zo a tattauna akan abubuwan hanyoyin da ita wannan kirkirar fasaha ake amfani da ita a duniyar aikin jarida na yau da kuma ƙalubalen da suke fama da su da yadda za a magance wayannan ƙalubale da kuma amfani da wannan fasahar domin a ga cewa an ciyar da al'umma da ƙasa gaba.
3: Kamar wani tasiri kake ganin wannan taro da kuka shirya zai yi wajen kawo sauyi ga yadda ake amfani da ita kirkirarriyar basirar a aikin jarida?
2: Kamar ita makalar da ita Professor Fatima El Sayed ta gabatar, mutane za su yi magana ne akan yadda mu 'yan Afirka za mu yi amfani da ita mu mayar da ita tamu domin amfanin al'ummarmu. Ba tare da mun zama kamar 'yan abiyari ma a shakida ba ko kuma mu ba mu fito da namu fasaha domin amfanin al'ummarmu ba. To daga cikin tasirin za a cusa mutane cewa lallai wannan fasahar ta zo kuma insha Allah za a yi aiki da ita kuma ya kamata a yi aiki da ita yadda ya dace.
0: Dr. Umar Jibril Gwandu kenan shugaban sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. Yanzu kuma ga Muhammad An-Nur Muhammad da labarin wasanni.
4: To masu sauraro barkamu da warhaka. Wasu mata sun zargi Hamshakin attajiri kuma ɗan kasuwa wanda yana daga cikin waɗanda suka mallaki ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham ta Ingila David Sullivan da amfani da matsayinsa wajen baɗala da su tun a lokacin wasunsu suna 'yan mata 'yan shekara 10. Wasu mata 7 ne dai suka yi zargin a wani bincike na gomman shekaru na haɗin gwiwa da BBC da jaridar Times suka yi tun daga shekarun 1980 a lokacin matan suna matasa da ke neman aiki a jaridarsa ta Daily da kuma Sunday Sport. Sullivan mai shekara 77 ya yi watsi da zargin. Manchester City da Chelsea na kikikaka akan neman cimma matsaya yarjejeniya ko cinikin da suke yi kan batun tafiyar tsohon kociyar Chelsea da ya bar Stamford Bridge kwatsam ba tare da cika wa'adin kwantiraginsa ba, wanda yanzu Manchester City take so domin ya maye gurbin Pep Guardiola. Manyan jami'an kungiyoyin biyu na ta kulla su warware kamo nan kamo can domin cimma matsaya kan diyyar da City za ta biya Chelsea akan Enzo Maresca, wanda bisa tsarin kwantiragi nata ne halak malak saboda ƙa'ida kwantiraginsa zai ƙare ne a 2029 amma ya tafi wata 6 da ya wuce. Kocin Ingila Thomas Tuchel ya ce dan wasa Jude Bellingham